0: abina garo wero aidali da wai
1: a kasu na sai jiwa dingala ja sai ka zo na bar wajin irin da ka kuma sai na rakam to ka da kuma sana ile amma ban be yayi yo proto wari yi ne an da amma ne ba kira ma bari kiran bi bari zai ma ne zan ka murunga na nan kidar bari zai yaro ka da na ita an kiya na Allah ngone da yaro kusana din ma ala kuta mu jin ba ga murunga na nan bari ya kama sai kol fi zai kur am do yo ga da rushin fituma ira kimar da jin bar shi da rushin fituma kana so galaja ga mu jin ba sidar sadin din kurman aw moto la wara da aw la so moto wara da fani mi abu ko alam ga warzo am kira da tsima sai ma warda a gorno juma addi soy ala nan karo boko haram sai duri jiro kala me ara wanzuna awalan kuma kullu ala boko haram ba wargin tuko ne kura kura su kai sai ma sai din ma suro karaya din tuko ne kuru kuru da furtiya fiata airo kijo ne da do isa warde din kijo ne do isa za ko dai ne aw kure kadan me yi suro lamar borno ne jin din anan karo wari bi jo nar gudi zan ar wannan ma ta sudan central africa yar gozu leono asan maso borno ya haraji ajab da so ni gwamnati borno ye dan ga manin kun tana haraji da so din
2: are laud
1: amma jo da wuzna so ha kilometer da u na da fodu bus kuma kozin ya ga nan ya kono
2: oje ngai aw ma gudu
1: amma kake ado ado gwamnati kriya gwamnati dawo ya sama so za su arte rosa kusa mi oso findi so patina longwe ya
2: aw longwe
1: wule fa notice in crane di araka ya
2: araka
1: amma lagos to calabar trillion ne dole me nuko won aw me na rakin totolo amma ne na na wani o tirar sanare billion ma billion yan me tilonia
2: are
1: billion yan me tilonia atman sidar ngalar tidin barro gana shega ya
2: are
1: yo na di korin zol mongunon gone yari bo soro gana ne ga borunga la yare na di nan ka chono awa nabi ya talla dilanga idena nojer da chadda kemerun da lamar borno ne siyasa korambe yan gindar ala korew ala wodi lamar tsari su to ndi rangala ala kore mima wani zai yayi basa gari ma chadde din na dollar dedo nan karwa so shin aw nungwe ya
2: aw nungwe are
1: an gura ro ner ndi aji
2: san
1: puno tayende
2: ala nguro murala na
1: ala nguro do yin atmar monju ba derin dedi ala le wutidar da zo ala nguro tidin am ala wode kidar tidin dir ala nguro sai dinar kulte yelte yandu ndin na tartino riyan lewan tino
2: gila ba sha Allah tayda yan yura askrina loktu ngon mandi loktu Allah boturo na cha don zulipo ide tayda za kladin bayantwa shi kuma kusoto dede mai ande rosinna assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
3: atire kayo
2: margama
3: kada ata ra sai di ibrahim manajin bus jam radio listeners association
2: ngila wuce kishoro
3: yo kirma putu chida na sha kirma gamborun gala ida na sha banki a kawu sai sana sana dai kanuri mana mai ala ce diru yawa no dan ba san hutu rumiya na sha kirma chida alo yare a wanda je sai ku na soto luna sana ngo har kirma ro shuru kuru kirma na sha shi kirma chida gamborun gala ida to duro hutu amkura au hutu am nazar hutu na sa sorana yadi central africa so chat so bulama bulabiya kila gidinan lezina har samma soro biya handi sai aka suru taida zai harjin na kara yo amma ai suka amla sori ci are di sarin duwa zana de kuru hutu kirma ba shugaba mai na zana yadi saun zan kuna de so taluna de cira de na da asari amma kuna da so taluna da kuna da ada kozina kuru lokta sai har kirma ya da sai ro sarin de bambanci ba kabilanci ba ruwada a war sarin amma arusa man da so man biya dalo man can murado vice president ne ka ande amma kurungo kirma ro isa cira har kaul state sana kuru hutu ka ana firme ya gulzana au ande no ne na yare cira har yakuro isa na kaul state sana biya ande cira har biya kiji difanin yin amma sari cure gima hangal le gojin ba

0: dan saiwa son andoro jiri a samuram ade gare gare sadin biya choro ma biya karen za sapsa liara hutu biya am kuraya hutu guda ya de nafsa shayin za so fankin za so na din zuriya ci za liara nafsa shayin za so fankin za so zuriya ci za liara yau lokto alan a fallandia talawa boyi kam nyuro sirin na sirin ba anoni sirin ni ayi badi zina nan karowa de shuru waya a shara a wangula to so gulle mbau a waru sari dano gima ala nan kasoro a wangula da sadina da gulle mbau dandalin sai su ku a warin an biyan muradin nan bai amma ca kindi menzen na san ziyu baya are ca taida za ci zada zina ma utu am gare guzana dai wallahi kamfani an bai sai ma claro cira kwalta dai da magudan dan sababu sai su ku herson dai no zana dai su ku isa cira da sadiya amza talanza kamfanin za taida za herson dai dai su ku ci zadiri a wallo da dai amma ziyu ba dai su ku are ni taida zan garo waltin biya a kwallan dia an dai da rajiro mu kule nan bai ma alangoron taida ne cine da ne ya hutu ba shi gaba am kirmango cire har an dera yana sardo am lamu saman maro ala sorin ta ya cire har wa da sariro
1: gratai da yanyu ra screen na loktu ngorum an dia loktu alam botro da jimo da duma da nodo har mi current inde so play ni tamtam mai ji ga play ni akrin yana nan diro botun do sala gonya konyen kleon an dia kirun sano.

0: da ko annado e kuma ne ka lafi nu ne atla la ka wannan injiye ne azu in kado ne am bozuna au asala maro ba dai kwashe hawar clan zero world boat ma dai na sharin kam dola to du ba to ru ba inda
1: ne barazan sarta mangana annado e kuma kwantar awa asala man cinto kuma cinto zai alaman da ni kwantar qur'anin da mu wallo no ma alaman guro da san madri za kwantar fi za na ide road mani amma kuro sai clan zama ga sanar annado kwantar kam zuna ru suna da sura zura run kasaro wallo na ma moton zama wasu makojin ba da sai makalitin sai azu za su tsaya yau da rezu kuruma ta monjin mangala monjin no wallo na ma an dai roi fandiye biye an dai roi nan da kalo ba da monjin no wallo na ma an dai driza a gogo da amna shan gayya kalo so da na ta amma nye ne kan duwe a kuduro audi a yanzu re yo diwi kala gwamnati da nyoron baladun don kalturo Nalazuro wallo na ma ta bazan are ritu duna ma yanzu
2: wurin
1: gawo gawo hawar gozan da yana na lando da hawar duma sa gogo an fato radio ne ita na da dangana hawar green yin zuwa sai hawar kando lan motor ma kando iso
0: a are kuma na sha ro kando le zai hawar gozan da guru amdo bayan da sanna da sai am guro da giya ro
1: yo martine bazan a hutu da am gare
0: Kuma ni
1: yau
0: arima kwa arima mana doi kuma dimia sandina doi lirima kwa kwa tima tolu sandina adi sari
1: hini mindi sura roga sara chichila ni dada ya bazan
3: assalamu alaikum
0: alaikum salam
3: bazan Mohamed Khan
0: nda fato kilewa
3: alaka wanja bae
0: amdila ndumana jini
3: kuma zana gubiyo kumpa mariba ya pas mm
0: ngila wushe kinjoro
3: para kram kutu ngule
0: ade
3: kutu indi indi
0: na
3: wallan gura ndefa pamare ba ya fasa ade halo ba malingo ba haro goni ya de kranga na tela riso mo sai sai dina ne kwalta mpute na de kwalma furon gura ya kwalta ai de ba moy mandero dai gura tro ngura tena ala ndero kwalta malingo a ndero saudi kutu kindi mi ade dika kedre gamani isi bikanto launching su na faltak makala ba ma yaso gambori yaso are da andere sama broselekin bara ala foren kuma awaro kuma ta Allah su andero su na da yaro kuma ci kura da yaren asirnian an ne mai andero ko na 1.5 billion naira su lo gera ji asirnian alhaji aliko dangote shi kilan zera asirnian andero ko na su do kina sai gaman ne gai sai sama isa kala da al asman je da mara ka da sai lan falta are dole ba ma yan gonya bankire ya dia gamborun dono tinaka nanara samma sa tamat adama kurma ade ngawala shi gunati da auda da gana din da samma ade kiliyan gawar barara ta da lamar ta amma gunati chaman live sai karatar ta dan mai cikin da challenge sun ga buru da kunguna ba aure kirin ba kuma kuna cikin bayyare da askarfi an dai borno da kurma barala fure da lamar da ta mai dan tamotiya chatan ne jira kemoruna samma so boda na ar samma so sabella kuna kasu da legen su buru ne to mana da ade kalanga ina rale ne ma kongo kin sadar kongo brada bilso zaire so mozambique so malaya so har country africa yare gabon da gina ne man le na langa na kere le dina ba to karen kere ishin ba dan nan karo alara ne ya yin fasara de da rasu ne rak ne na
0: assalamu alaikum wa alaikum salam ngila masha Allah tayi yan yura askrena loktu ngono man da loktu allan botro da jinna shado kuma kudu alanguro mu da jinna na mai insha Allah da ji ngawodo mu da lanta assalamu alaikum
4: salamara
0: nda patu kiliwa
4: re kitna bra ma jingu ro dari
0: da ngila wishe kinjoro
4: a kon gawala na anda a kon gawala na anda ta ga da ba sai ba tiro kuti kinni ni ta la du ri do ta ta da ta ne ya kin dikka diya na ta teoriya bi ta kuna la te ma ri da na ko dru dara ba sai tiro ayu ya bai
0: Gilate da yanyu da kirina rami kin diso Allah da dajiran faraskaram ne tamma faraskaram da kutu numbule she su zawanci da ba zan da faraskaram da da gunar tana zo kalandar faraskaram da don yi kana ro wannan da lokutu ya

0: glazoro harami kritinde so kuma waktinde sa uskureta kalkal loktude in sawande chide Zainab Alhaji Ali chibdo tanane diro hawar rade klara gozu fanu kliwan ande akran sano
1: nim kam do ne ndi fara askara de makur am krebulle ada kan batsuwa askara ya sanje kurunde sundullo am do ne don di so ko ma na diwai ro samzana gwamnati krebon no yanga do ne shi ku na cida do ne cida kwalzana ade mu anas kun zairo walzana ma ada adu sin suna yin aye de ro cida so ade fanga da klan hawar rahbeji ade man ga gwamnati krebon no ya she bare so ro bindiro ne zaman ne so ada adu zuna ya futiye de ro sanda banano na shado ne bare zai klan hawar rahbeji gwamnati lardu Nigeria ya she kauda sai suna jiwal done diwa gamborun kalagum suna ma adiyan za sa yan driver adiyan mafasin ja jiwal gultuna ma ada za suna ma adiyan za sa yan driver adiyan mafasin ja jiwal gultuna ma ada za yado ne za sa tiye hygiene kit gultin ma ada huma na damboy lam sam suna trader jiran musu hawara dela biskiyar ne dukkan le baktuna masu ada karin noy

0: Glazoro harami karantin da so ndin da kan gesta gozi ya rufule inde do Ethiopia daji da ya kishana nan da biskin zafar ruino wallo no ma da ndoro hangalla gana ni futu san da biskin zafar zan do darasan kurnu in kilometer fiskus kun da uwa fellan zu FM paraskram da tamtama paraskram do taman kare kasu daji nalan nan da robot ndo so da gonye konyen tuma idina lenye gana la sumo de so gambena kuru Pulaido engineer de Mustafa Muhammad Mustafa kula sun da rasul ina da tana so ya kisha na basso almazar juro jilbuto amma san dai bisken zafar tu so du gamin au gamaro hollono yayi gana yilan au yakin na rodimiro hollono da jigana wade na diro kazi studio da jarami kun tun dezo botun do gonye konyen kamaron godi wal way manade furum gata da nya botum dim botum kararo hollono ma da je andero prescrum taman kare kasuye
1: engala taman kare ka sala andero tsede
0: amin amin
1: shi kamaro kulaware tenera duki gum amma shi ganandiya taman ne ma duki udara yarin dai ba yaran yaro kulaje amma ko rusurare kamaro tenera dukira ken arakin yar uwa sai dai da nan sai suruna ayo na sharo ne kuma ya yana da yana sakiri ne da zina da kamar kirimi gai ba gai so gai dan boya so are na yara duhu tiyar uwa sai ga na da zina don ne kuma shi kuma ro nan zalman sai yumin

0: burone yara du sulere yarwo kala tsari ne ro tsari na makuma du sulere yarwo sun bita kai amna de da boyena de nan za da ma du sulere yarwo sun amma motore kin na lokin min ma jiri kama ka sun de gambo yarwo kudin ma fallo ta kala yarwo sun yarwo sun kiri ne de na ro ka sun de gambo yin sun kudin bita alama nya na yara du sun yar arakin ne nya sun du mi yoran da ne ma do nan ba amma shi shukuru man ni goza ni ron gai bagaro ta ngai sa so de ngai monde ma ke ta ro sare ma kala du folle ni ro shugo folle goza sare ni ro na rin goza to do ma ganan zai awon ya na radu sun yar sun ne ya ce ya do ni ro la de ma do ro ayo kurman da ikuru kama ka jindi are kama jindi moy moy ngurun de kan bore ara fallo so kusisai ne odiyari a naira biyar kuluro ta sa da din cikin je moy moy ne amma shi kuro kuma ra tiyawa ta da kuma ra fallo so naira ta ce sai indi naira shi kuro ta sa da din amu sai an kan kunna yan kan a shi ba su da naira yar din sun kala tsari amma ngai ta shagola yunin ma naira yar ya ce kuro amu su kitta wanda ma naira yar ce wurin yaro ba
1: gila dai da yanyura askiri na ba lokutin de harami kirintin da sawallan dare da jiran faraskram da tabtama faraskram da tamman kariya kasu yiro kashe su su sawani cide wa barada da dare faraskram da daga kuna tona so injiniya da konya hafsina adema bukla na dare faraskram da don ya takatu kuna Hassan Muhammad wa na dia sai loktu huya.

0: Asmaru Nashado ne kumbunji ne a fondo a kuru ade ma shi kirma Nashado ne mbautu kumbusoi tondin allan a wala fute tondina
1: ala bara su ku auri kalandi
0: shi
1: awon bai sha dimya kawo fondin muradam da galimi ne bai a direct kumbudu dimya nyoro shi kumbuda fondin ne bai amma ndi so bana dan shi nan murumi a kama kurkum so a waso shi kajor so gulzinare a wado kasuro gwani mi kimiya bayin zurin panganare a wado shiro sun dan bundur so bai chaman chemical so wala soare shi nan bare ya bannajin a shiro kama greenhouse gas emission gulzan mare dai bundur shiri pimin wala no ma a shima da rufulutin nakara zuwa wase ma so sura wado e fulen den arfanza kama ro kamial kama ro bade kama kuru sama so sia training den aya bariso shi kama paliriso shi ngurlina sararso gwaltoriso samaso futuro tidine daji kuliso zamjin baro daji kuru futudo e bundur dai ngaino yana ma gargaja mare futuro salin zifita so samaso play na karaye
0: norma bayan aubi zande kla baridoni gardena adina shasan dikshana adela din shi fatima bukar baski sidin tuburu hawalin bayana dikna ide yawa kuradi ma ya filmata adin sandoni butumi sandia zamzin gawran zakol zana mahuma na ba mai ladin kashuru hatta sandie kasa da gwazana shi baridoni gardena adin sadin awa kada andro bayana sadina suru awadu ne sadin allanda ko zaga na kirnye ishe
2: dan yi kamta da lokti sorogi ko to lomiyo min aula fallan ja da fanni min no lo no ma rangam nyuma ya gonin faida timin shuma wa kurno to ro saya ya awai tulu tulu faton dikindo da ka ngawa din ci andi ambozu allan kama kariya ni dila bara wallo no
3: biyo gile ya hawa buru hawlin aisa sadatu
2: so gule ya na tukna alifo ya fingana karasi ya mbe aya bai ya ko kata gwanda ya surudun be ala bara san go ko kuma lemin chom chom so da ngoi sun manama la da dai sai an gudu da ya cojo gwanda da dan zauro kurno ma ndro halak tufulak tungu dungu sa shima sa ya chezo alimembe alifada tsauro umashara kana da suka saya embe mafaton rako duk waya ga ketram ngana a kai
3: shi kuma ba ta rukin mara aifan
2: ar dankari kanu rigulnyana dai kuma su rodo ka ti ike ike sa tulu ya alabara su kuma su musuddan ya dankarin turabaya da kiji fitgulle galagari sa harin mun ya ku anga yin na ris manyi magrajin su rodon kurulanya kafula salan garrumya ajmayin dume dai kurre nya wanda ji agulimi kaman doya ya kai fus fus rodon kunduma kolomiya da ni mandu ya sha zarin da su amka da mangarzana mun sha ne ngure ngure ye kurnotana
3: ngila ya falmata gilengo ya waya jiro bayna sidna na shawa do ne she suna tuna island fruit mailan be jiro ko shikar magana adjibin ne sai shikar magana da bade
4: mun dia tas wada tomatar ya kongana galisa ya kongana bande dan binde baba kam da kai ma ande ni su faida tin lali nan dia suriyo ba kwai son baladiya ba mai mai rambi
0: ngodiya ala baras krosa ye bayna sidna kala futudo ne faida nzo sor na island suro bayan zaila din hatta motu nje je su ganala talisa sorna na sha karma barin za gadna allan clan je din awla daure dun man biya kshana do ne suro fatu fatu lan barin za sadin nan
1: climate change gulen mari sama shima illa do aw shima da andiya zamzunai kuru idea aw shima da gwamnatin clan zin kuten shi enjo sa gabsuna da kungiya dina kura kura sama so aw shima da tidina kara harisu hatta barin da so affecting sidina isi har kumbudoi kame zuin mai isi gana wahalar walzinar sama so saboda ma
0: so bayan da din sande hatta na ga dalil zan ji tafsa so to do ne sande kula anza au be gardena shi ma dro fizain sana
1: ade kuma shi ma bayan dikin din dan kiskare faidan zuri na sharo sande aure bana jinde dan kiskare suro kulon zade mbe ro wallo no ma kulzu kulo de mar har jumbau ari ma sik nan de do am soro ikoro e play mar bronna na den doya so dan kali so sama diena amma dai kuma this time the sariado is ruwa ode na din daji chido pangale dro kiska gana datin zide kiska kura yar lejin ba sinana jiri kuma alawana hallam soyi ikana tiyan ngo suro pangale men karasum so alefom so na nam so sama woni daji chi pangale din kura ode dirizi kizina mare hallam sisima aro shawuro yem so sabare zan na wulja daji hallam so awla sar sak kuru suro do pangale din mangulo so lemun so gofa so yauza dan kullum mun ji fiza ne su sanje inji son dan da yar ma wado shirga baktawal kaji inji san re to ka hande ma baktawal kaji de wasu na
0: kirma daram duwa da katana da alaman nas kurun de su din nan ma yasro kun atunzin na
1: de na tunan de karaya ngoro ngoro so de lien suro sa ari ga na man ku kunta wara ka first quarter second quarter an karaya ala baras ka ngu de na kuru kama so de na zina kalan zai fatuna office do first lady lan kamar kampi wando kan tawar zuza sandia training den
0: kuchana laso wode andia krunzeya sai a woshuma.

0: Lindlam tine, so grung grung away in Alan Futuro say as they look tungay in grungay rolling winning class at this one darab Thailand.
1: Adimasalan, she belamaso, Lanso, Daji Ajaso, Notunzala Nado Lien, Daji Missala Kamajiri, Mafala, Bamala Mongonola, Pular Le Rolonoma, Kauli and Maros and the Notunzaro Lien, not to some no Adelan in the Fallandia fine, Dajawan Sandura, Shima de Kuru practically dying out. Ska kokta su danya fule na dai
0: ngila masha Allah ushe kasar malin sadiq ala baras kro bayan na dimma na sha a wa duni kala bare fatoi tidin ma na sha shi a kare bornoi cidaram doni suro cidaram doilan ngila masha Allah rami karuntun dai ta magana a dia totoro gawin suro fras kam duni kasar da kusha na folo ci sadi qur'adi ma ala baras kro a bayan na tidin na karakla maudun dai doni kasar da kusha na folo
2: ya fatima bukari ada kirnye ishe
3: alaifo she tiro faida zogale gutuna da yayi tiro faida kurun bps din all size din gaiman kuro sha bayyana wallo na ma anda duri anda fruits done profundi nutrient done soro kan bugade dan fandi en bar soro zan fandi en kullum soro gai kan bu forin bayyana yo kuro kan bu forin man do soga isu ando zuin sai ta naka sky kaska da kliya especially kuma jidi don kali kan riso shuwa ka gutuna da yayi kado shi lan karnye ne gaima kuro shuwa ka shi lan tullumi anjin zukurun faida timin masar su yayin bai masar sweet corn gutuna da shi lan rangan potato da yayi ro faida timin jolob nim laya rofimi sai da sama sun bai sai lan faida tene kur alhamdulillah bi aur chemical ba takis ngai bindir na sarafi yan ba shilan faida tene kur tai da alhamdulillah faida tene ka jinsu fanye na
2: ngla zoro da ji ngode ya awa ka da bayanna sidda kla kasadin za doni a gardenan za so da kundo telan ngla da ji nda walte lenye ko doni ya waide ya walte kirnye ishe tanas maro suro lan futu da ne shesha warin za hazuna kushana amun so da ne butrum ade sandiya zamzun ga warin za kwalza isa suro yarwa Allah kananga tenen
3: tudumoro shi na adan tumatar rado ya tumatar da kwashino be ladan
2: aiska shi duko
3: nji da awalin ya tere la ka gaden kudire ya ten amma ya kunin gari suna tumanin be ga da gonyan amsa da wafan zai na wallo na ma an jire kin shi mara nan da bi a gana dol kwata yayi nala yeni fulla yayi yau alikon da chiludio karasin da chiludio awa ga de mara su fafa jin tirin baya dan di mama an cifan ne me tafirfim ni ma awa tumura zai da suka afi mashawunun baro faida timin da suka nala bi a dog dog kai sare sai adurin za faida ta ko alifu har sha man ja di mine ndine tiro gana ga sirin kundu so don di jabu ba sai alibo taida zu bro faida karasin da fino kama ama in yes won kama in litaro kuro ni mai doctor ya nyura awa faida faida tiger jin mane sai kuru sai ma pato ne don zon odio sai wanda ya suka fan ya ri kamar ma faraka da fan yalan arambe ngauri mbe ngangala mbe golto mbe kriya gunya na alifon su tana da duk songo ya lambu ar rumin kamar arambe sama kurun ya ga ke fleki salamu ko min fiwo ma bara waljin amma fan ni min da ci jama'a gwanum zon um diam dia suka wanda muko dun rofi ya ne mende chuno gana gana dio kungo kararo lo madaf sana pande do wande runyende alifu ari kip kip kem de me chikir chikir ande nya wala kla shawa e faton sor na eden kwat kwat ngura de man piu piu gozen karasan de piu piu ndum nya gozen ishe kurusuro ran kare ande kale yu ya awande faida te ende tu ye da tunda na blandi an cinye na da futuku juman min marba awla mai gida mai fanzi manya dure ma jukunin gato win
2: ni na wanya sungra wala ma gripretin shikir ma awadu ne gadna adidimin
3: a da gidi frat ar tun bulande man and the square clean and sapia belen me and ya namin suro kare kiryen
2: ngila zoro yawa ngila man sadik ngode ala baras ko kishana and so da kasada sadina kashuru na sha sande kin ganza so da furo gonum gona teran tonus maro sande ya lanza kuntenno raji dalin ye kodun ya fatima bukari ada kirye ishe tonus maro na sha sande kla kinza ita ga sennen suro karab kanza ya allan
3: karabkan da alabara su ka ande ganan ziyaye kan miya ko zuna
2: suro kre burun Allah
3: yarwa mata mu koma gona gai su platform drogu lene ya sai fantu ya ne fofal tu ya ne kirma misalo a wannan den ba bitru su har sai na den yuye kusin da kaduna su je sori yuye an jiro sa
2: ni razu zai
3: ah
2: daraja jiro mu ya fatiba ai sululuwe na sharu ne kishana so isan da ciza trade da za kanan ganza so da banatila
3: ni faton nam gata yin kalci da mayin kalkasu mayin kal loktu done gana lafan lum waja fan nimin a wasu bare nimin duk kiska kiri da falzin nurshin mesran indin zukan gurno karo ni menan kaya ro kiska kiri kam nima kon ma ma waja sa yaro mi karo ni mukijijin ar doctor asogulza kuru an de kala ande dia banajin ba awla ga de gi misal lo kare kale ar karma notum ne nim nyocin tun yo yar chudum nan ga fan nimin gainum gunum dorum karasu alaifu faida tum dan kalika no yar she tiro faida sinatum kan taudio uwe surolan chulo faida timin

0: gla zoro krentuso play kji ade nandiro daraso nin kedo mita piskun uskun nuda uwa paraskram barek nengao krenu ya krau kura moduro futugul ngai de gonyenade audo inshiro farm record kultinde nasaran kuru ade ma kanurin nabia audo kun baline lamaram baren kakadiro yuko daji kusoto de ga ngawlan ya shafa no wasro paraskram adien shima malum bulama garba gonglong soro ngonjum de paraskram itagati yedin gam nopkata apima nankaro goyi klalamar adien ilmun de zra nankaro daji karantu so gre sandu radio ndero girtu yow andia sha soro lamar adien a wonno nyende bema daji no nyong kura wala korea raina awalan kashimo muradin yenan bejima ande ranye sha telefonin bonyen sokudo lende telefonin de from yenalan daji alanguro wushakandero
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah futu manangana ide shikama awodo farm record gulchinde kladan andero ilmu iramiya ra yenalanguro ade shi farm record tare gultiya awodo in kun baline kuloye sororo yiko ade europa sarangana akai aw lakada den
1: so ade so lamaram bare biya kun bali ne so ka kadiro iko dalil gudu ay so awjili akai dimba ma aw lar waktu la anja sinimin kuru kala yanya goja aw la karshen da iso ngiro asara rojin
0: am so de kulo onde so do kambo so aw da asari ainin muhimma wadiro
1: yawa so shi farm record tare dai ciram kun bari ni kawo awoda waktu awoda budinima samma so yim kawo kan tawe ngayya aw sharu maru budi yoko yim kawo kan tawe ngayya aw ngayi budi yoko kawo ngayyes ko
0: misalo kuiro tu
1: samma so kakadiro kin samma malayen kan awaya kala awaya kala malayen misalo kuma nan gidi dai suka so dai kulun ana to dai malayen ya dai kuyi de gonya amso kuma kamwa so kuma ngu su kuyi rodan nan karo dai ko kala am yele rodan yele ngalaro yayi dai dupe yayi samma so kala dumana tin wakti andero da ma tiya daji lamar kulo kala dan bari ne dai kulo lan awanyen de dai awfal gonyen misalo kuma ngalo gonyen
0: ngalo yo
1: futu de kuma sha record take
0: misalo
1: har waktu
0: ngalo na to badi go dai ko kariyo yiko badi tin
1: yawa so buron kawo armari kimin ngalo jili ngalo ma kala kala ngalo misalo hombe video tada be jibirin be ngalo borno jimbe dai kuma la dinadiye suka kuma nguso amsa o hobe da ten da shi lamu misali ne o hodu awan njibya kan taw ndi yeso ndi aisha sidin shi don bafin liberty
0: yo
1: dai ngalo oho na tikin ka kadiro kim ganani min ku sai nun mani min o hoye ganani min dai kin indi mi dai nji gare ni min yim njibya sukuruya dai ai rimin na timin na dai ka hukun taw ngayya dai in ji kero ko ni min dai wa zanan za dai lenin ngalo munati so ngalo nda wayu ko chiri ni misalo hektafal
0: yawa
1: ngalo tasa indi yuko tasa indi ngalo tasa indi yuko kakadiro kimi ngalo tasa indi tasa oso kalanda wanda wen kai yuko misalo tasa oso du falfal tasa indi nda usten du indi dai ya mun kun kawo kun tawe ngayya ngalo tasa indi yukuna ko won dinara du indi
0: ade
1: ikum ganani min kakadi mun zangi min
0: lenum
1: na timin misalo kam ngiro sanatin ma ndawubia limen ngiro sanatin kawo leboy kawo chide tashi miya magoni min yayi nikalam dimin yayi misalo bianimin ma ndawuye bianimin sheuro nimin nyima om nyima ngunu dim amman kaworo dim she shawro nimin
0: kala ambiya nimin
1: ka diro sha ekimin awa derendri isim samwa so dimya asarra ariwa aduma na faidan do falle
0: yo
1: shi fam record so dai uronimia dai ayo natum go waliji lije ai sai bare
0: Saibare.
1: Dai saibare ni min. Misal loku ka imina to ma de da awro no amare.
0: Ah no.
1: Misal loku kan ta ngau ka ngau ma indi awya Kenya. Da kan ta kau kan ta wen gayya. Linge ngalo shirma da bare ku. She ka kadi roro ni min. Ka kadi roro ni miya. Dai mana lewo she. Dero nyiro bare zamba awa. She lebo nduro ni min. Ka won gayya sko. She gana ni min. Ade kulora diri ni min. Bare kin indi min biya. Bare kin indi min biya. She futu buron buroyo yikuma ade she a yikimin. Samma de deuro ni min. Kulo de monitor indi min. Kwasala ishiru zamjiru la zamjumbaro. Misallo. Kwasala zamzin ima.

0: عليكم.
1: وعليكم
0: دوبا نجين
1: مهند بكر
0: قلع محمد نعفو عنين دبارة
1: دبارة
2: dalil ay hudu gulin gana ide kamla ngul sira so ngul dalil ngul nan karo ma da ileas money misalo gai da nan karo ma arma da shi da you can go for brolas si brolas so dai lenum roni min kuima
0: one one breed du sorin breed yo ngalao
2: breed
0: ajiri kuma arma kuima kamfani kala kala
2: arma brolas misallo brola ma sama brolas so ileyas da awombe kuru noila noila yambe so shi brola da tin tin biya kawai waktu garala na shi tamonu a wajen waktu gugu wana a sarra rule ma ni ma da ileyas da amma shi misallo kuma noilas da sai ma at kun environment da sai ma gana adopting sai dinno sai ma gana wahala raksana
0: ileyas da
2: Noela. Ah, sayo au kuru kuma kuidili kanza, dili kande da breeding setting cross breeding setting da Noela da then. So shi Noela da shima kuidili kande da gana samun dinawo. So shima atmosphere au environment da shima adaptation da suna da
0: ko. Yo. Kurman shi gana modun der mansur zina shi kala kuye sori kuye kala yo ngala wasachin. Ande ta nasmaro kala shi yawda kakkadi roy koyin. Wa alaikum salam du manajin.
3: Wa wa kam gura kamore.
0: Ngala ba ma sa nya fanyen. Ai
3: kreatre.
0: Kleo sai. Inda
3: la mana kraftin hadwi.
0: Ah ade.
3: Ah udum na ange dikin ya mana bala gende.
0: Naam.
3: Na muri yobelan dikino ko
0: yobelan
3: ade
0: kulo bare da dabaro tudun
3: indike
0: ndi so ribin sunyi
3: ah indike
0: yo
3: kala dal kala sana
0: yo clad shi awa zrotom kumbali ne yikoyen kakariro yikoy klalan num faidan zai klan bayan sirin ni kimina
3: ah yikin
0: yo
3: ade
2: okay ya hoyen
0: nya panye
3: are
0: aiso tertib klare aw lagu limi mambia
3: ai kala guni aw pindi afya ka yu mi ada ningri ko dia ada tira situ roda
0: aw riwam
2: yo aw
0: roni min
3: roni timari
0: kuru ai gare roni min riwam roni min riwam me roni min
3: riya mi roni min
0: awomi kuma yaro ni min sai kran za klando
3: na
0: sai ndau tra ndau zo fanzu aw shi wallum aw bi ndau tatambu ai so yaro ni min wa
3: sangin bare darne
0: somnum ba shiru
3: dia amu u mi u lan fali ni
2: o am singi da dinda
3: de sai fal sai ro u lan sai ba fali ni kan
2: ar ngunun zai
3: ar ngunun zai sai ma ke
2: so yo amma ade ridimia dare nyiro riyo ara asara
3: ariyo sai da ma de
2: tot kuma riyo
3: anka ari
2: okay
0: sunyi ayero ar ngilaro ilafe yedo
3: awai dal
0: dalya
3: ari
2: dalla kan ya kullu mimin
3: ari kan ba dalla
0: biya dal
2: yo dal shi diyoyin palimin okay dal ta masoro okay falka an zaro da dai dare awo isub awo zawin da yasa mumin kurun da yasa maso mumin konga da larojin arfatin fatinin diyo fatinin yeleiro na roni
0: ba furusuna shi fasal zaro kwa ya
2: dal ta maso dal ta maso dilin galaro zalla roden diye shi dal ta dal fatinin sadin gurdam da dai
0: Salam alaikum salam duma najin
4: Angala Umar Adam gora gambare na walti to
0: Angala Umar Habib ai boyeno
4: Angala na chada ne kuma ko to boyen gwa tsira nge kuma karuwe al kurngana

0: ngila zoro kerintu so paraskram bare kaninga wana ndiro ishin na kara radio ndara sonlan mita piskun uskun nudwa uwa daji kerintu so botu sadin na kasharata na smaro kila modudo kwe gwenye na adien na kara shi kama alanguro amsoye saimsoro awa adu kakariru yiko ya adro isaya biya awada chida ya diyero sori ndiye siku putula gana saya gana lay ngay ngayro gana misali mba so, radio lan
1: shiri awo shiri mwadi mwanjini wala misali awada practical lai
0: so
1: awada kami ya kamsa sori ndiye ama misali lo dahi bayin la adien wane dahi kamu asuzuna mwadi dahi so sha misalo kurni min yima
0: kurni min
1: dai lei misalo patokare dai yak audio uye rodimin misalo dai ka hukunta we ronimia ka hukunta we ronimia misalo dai dabaroni

0: kulte klan mananuma die la kumarma rotungatind shiri suron ayoba
1: ayo mbeshe
0: nam kumarma are lo nzurus kunji fandie ndie shimanjin der sa so kulti
1: Allahu alam ara kanuriya Aisha ngannaza
0: a
1: nu masalan kanuriya da awala gulzaya awu gulzana ma da wani awalaro amsu adapturo mazayin na adapturo amsu adapturo wadaya da yakwa awala sai harite ya gulzai wani jilar nan karagulla da Allahu alam amma a fema awu da wani jida fa jin ma ba alai zubtin da saranar wallo
0: na nam nam kurman kala sala kiltirin mana namaran sala mai ruwa isha kiltirin kala mana namar sala ragade awala awala ai samun
1: gawa asarra
0: shakallimi mabiya
1: asarra dora yaram kilimin
0: nam
1: chaman sala kiltan ji suna da shima asarra dora
0: nam
1: ade mala sha mai ruwa
0: nam
1: sau gunyana maruto wandiya haramya su asuno wadiya dalawu turiya ga indiya dalawu basurman nan karaga indiya sala kilimin
0: nam
1: nyam nyami ga nabade zina nan karaga indiya sala kilimin
0: nam
1: nji da mai bade zina minti miyo ma sanna da sala da lokto sala da machudo
0: nam
1: ji alabara su kafi zina
0: nam
1: kuruko asan dalawu da dinar gagirjin la sha sala mai ru salinuya la sha da kin shaduro gana la zakkan beji
0: nam
1: ne anji lukcin diwal do tolowa a salim miro salim ngayro waljaru da sara da kalcin
0: nam
1: a wado su kusala kalcin magadin beji halbula rayin karam
0: nam
1: kan bularo mad azallata ya duwan da zina maradin zero le zuru azallata
0: sha buwata
1: dai kalzin nozu sala dor ya asalla kasar ya kalcin
0: nam
1: nozu sala mai ruya la shayya ya kalcin
0: nam
1: kalta da imma dord gana wa kharziya lokto da daruridin
0: Naam.
1: Lokto daruri dore ya taman shi malokto da ikhtiyari asar yau.
0: Naam.
1: Da lokto din kalji salijin.
0: Naam.
1: Au biya la shadru wal jaye misal mai ruwa din.
0: Naam.
1: Daruri mai ruwa ya shima ikhtiyari fa la shayyo.
0: Naam.
1: Da lokto shima din kalji salijin.
0: Naam.
1: Da shi shuru jussuna.
0: Naam.
1: Ade makam dondi.
0: Naam.
1: Kam dondi misal sala lokto wa da samaka da tunin salati shuru karau.
0: Naam.
1: Wolo mai asarin shuru wolo gozai.
0: Naam.
1: Na la bandajin kaliata turu adai. Ida nozu kul da sarjin
0: na'am
1: wallahi ta'ala ala
0: na'am masha Allah a harami kirtu su adu proscrum kawe nan diro ishin na kara radio ndara sallan mita fiskun uskun nuta uwa kirtu su imam muhammad ibrahim muhammad rimandoi zumaram kura muhammad buhari indimi muhammad buhari international airport ye konzu panuya kara daji kirmaluk to adu kalkallan nan diro dual telephone ye furumyen daji nan dia korondo mejima ta daswaro kala bayendo 39 au mududo got 9 rano nan dia korondo atiwi diwaldo andia pandoi di shima sifur usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sifur au bi sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak sifur assalamu alaikum Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Dar bukulewa. Kilas lay.
2: Barka ara ma dun nan.
0: Kila zoro. Subhana Allah siya.
2: We koraindu.
0: Ah.
2: Koraindu wallahi go dondi to suna wallahi dondi wala kurun kada aji kana. We mu dujiri akai jiro jibar jalu kin ba.
1: Ah kalan zuno tin ya ko samde.
2: Wallahi ka kula da nuni wallahi ba kurnu ku ganin zai yi ganin sa mu wuri sunna wallahi kullun ku abuna kai kamar manu tar masala ba tar kar sari
1: kamar da Allah ne wannan lewacin
0: amin ya rabbi
1: Allah ne raka fara su da kamar da
2: kar di kira gargaje kar di kira wallahi kamar manan yana wallahi kar sari
1: ai falin stamar no ni mi wallahi lando ma da kurnu fanjin ba
2: a shi ni shi dulun ngana bi alama kam nam tunai
1: ya shi kam kam da dondi kal dondi gin kal sulu shan jide ka letade sodan barangu be sodan ni lewa imbe da mi sada lum nyan jide letade ko sam du sarai baro wollo no ma luye wani sau shan kuma subhanahu wa ta'ala nuro nuro awo do nya duk cin ma da habcin wollo no ma kuma da Allah nuro ni lewa ci
0: mm
1: mashido le te mana mana ma om
0: mashiri a mashiri ranum gonum le ni nara le nan ba gollum
2: ai le ba
0: rasul jumba
2: mu shi mun ka jelun kar rage jumba wallahi
1: a ni don dida da yanu rakaman da hafsana mai
2: wallahi sun
1: da
2: tin da shi da yanu
1: Allah don ne lewa cikin mande
0: amin ya rabbi
2: wallahi sun wallahi nan jelo shi sun ga dau shi rabbi
1: Allah don ne lewa cikin mande
0: amin ya rabbi
2: amin ya rabbi
1: Suro aw brizin madin brizin falkul nyana bey
0: Naam
1: sa kunduro dubta brizina ladin moda zaptin
0: Naam
1: ibn al-mundir astrona thabitsin
0: Naam
1: shewana balagana annahu yustajabu du'a inda al-matar
0: Naam
1: andara gamzuna moda dio da sanj kunduro dubcillan jidubcillan moda dio ad zapkata
0: Naam
1: dai tusu kaman dai wa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma kana tudu karano
0: Naam
1: mam shafi ya gul jin wa qad hafiztu an ghayri wahidin طلب الاجابه عند نزول الغيث واقامه الصلاه سكندر دبچنا مودا جود نا ام غدي غدي كارالن كراتنا ونو عليه الصلاه والسلام يقول جن حديث دو صحيحا كرم الباني حديث مدا سايزنا فنتان ما ترداني ونو مودا انجد كمان دي كلكچن با
0: نعم
1: الدعاء عند النداء وتحت المطر اسانجي فيجلان مكم همني الانغودو ند كمان دي كلكچن با مودا شمدا
0: نعم
1: ادي ماسا satida zinalan lalan ne sacinin agudina waso gullum alayhi salatu wasalamu adum shuro wasilan gudum alan gudani mi an gudum zakata dai shi kuma harami dondi gulzina mar sanji fijin na raksa suluka saltina kasalte ngau kasaltina kur nafsu alan gudozin
0: na'am
1: sanji fijin moda da kuma dai moda zaptin Allah ta'ala alam
0: na'am masha Allah assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: dab dok le ando bananye
2: da ya kala kala musu hangura da gare mana din
0: ngila kazala nya fanti
2: na'am akira akala urukora irikala sala ini
1: na'am
2: sala salini ndo jai ne sama am sama ruku zana nyibia awagare dimi ta fakara dimi na abin zai sha ruku ruku halenya ko zana rabbana wa lakal hamdu zankai fa sala shi ma da salini da dimi raka fal wala chudum kwashi bada salam dera kaba salala bada salam da
1: ladare kana ma
0: ai fefefe to zo ya koni mincha
1: ladare kana ma
0: na'am
2: na'am
1: we ladare kana ma
2: na'am
1: yo kana mar wallo na wulti ni ladare mun dora babu sahawe ladan malam mai surun nasha
0: na'am
1: wulti ne mar sha awani wulti ne
0: na'am
1: gari biya gari maududu ya shiga indian kuro
0: da
1: korandire jawo ladare lan beji
0: da
1: sajil kam a warsha sondiya misali na da kafkata
0: ciro
1: ciro so sondugo nguzin awo shaka ne me gono awo shaka nge sai gono foto kullana tafakkar da lasidin ruku shaka kullana rabbana lakal hamdu kullana da kawo sujudta sujuda da fefe da indro zawo da yakin jai kawo sujida kan dime fefe da indro raksu rukuzu lezi nazinna rakcin ma da yi rukuzu fafar ja da lezi liman da nazu
0: kutu sha asuguna da shi rukuru sha farsu
1: adama asuguna da
0: so ndu rukuzu ro rabbana lakal hamdulillah
1: ah
0: da yi sai da sujara ro kullu lezin
1: aha
0: abi
1: yo arma wai sujada ro lezin wai lezin
0: yo
1: raks kawo liman ne sajidan da fefe jin duro rukuzu rukudu fa farzu ladan liman da nazin ma rukuzu Allah ladan liman da nazin
0: na'am
1: a kawo rukun ge fefe jin duro sajidan kan dimen ci jinde ngai rozanzu au yakin so wandiya
0: na'am
1: da salashi raka shi ma da gubcha da na liman da na din naziya sha da waya falsara
0: na'am
1: ga falsara ne da hatin
0: na'am
1: na'am
0: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
0: دبدوك ليوا
2: خلاص هنا كورندو بو
1: نعم
2: صلا دوري سالينجي ولوكو اچوكا جسني اثرن يا جوكو
1: نعم
2: برو سالينجي سروندو كو اولتي كاو دور دي جوا اسني كو اولتي كاو دور يا سالينجو كما دا برو كاجو اي هوم جو
1: ساورا ني من سام مسالا دوري مانيا بولو سلام كليوا Salam kaleo.
0: Nyajuri ce da hursurai.
2: Kalama kai ce hursurai.
1: Yawa yo sai na da ce ra wallan shi ma da kan bosorawa mara mai kallafi zan da ce ma da sunan badiya. Nuru sharai shara zanyi da biya sa wallan mun cinu ma da. Salayiro wallan min, doro wallan min, asora wallan min. kuro sa kawari haramero isma da sadin bi akaro ni min salam salam da dor salam da asar ad tandimiya da idanu amma chilan allahumma inni wa salatul asar aw asar sal asar nya ad mar sunan isin dia hangal ganatu
2: nam nam gulahuro nam nam asnahuro bangina dai
1: yawa kuma misalan go karo ni miya chi miya ga da zina da hangal lam datuna yoro mai
2: za tuna an kira wule tunda ma kirin da hangal ne
1: aha
0: nam dor bruno zara da chi dan furso aw bere gulzo nam assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: dar
3: blokliya
0: dar tonda
3: kulliya
0: sai
1: na
3: rawo sai alangora sai na uru no manzo zuno tra wala falgun
1: ngala zo
3: ala isro hapo no ma
1: da number da ala tuluna ro wanzu dai number dai mata to wanda dai zuto
3: da uru zo
0: da number da to wanda
3: ala tra patan ke ala tra patan da
1: amin shi kuma harami chai su ruku sondin sinade to mangana dararam korenjeren ayin hatin gudana ayin hatin gudana da saraka da sutulo kuldina do gade saraya ha bakalanzan futula dare mai suruna ide
0: nam
1: astana ya jasangi ma wa haythu qadar rak'ata fala sujuda alayhi gulzo
0: nam go kam gozna mi assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da gon
0: kliyas le kom do hawne gilar fantimo
4: sai na andar do men
0: kliyas sile ingo yanyo sa
4: gra ala sikke kwa
0: amin ya rabbi
4: korai do ko sa barinya sala ingu asare ronya dore ronya re kutiri kutinya
1: karo ne min nyani miya dai saka wari haram ya san barin karo min nyane ci min nya gulta do jusun
4: oh ci min nya gulta
1: na na sashi ma dora gara inda do shekari ai nam
4: ala sai nya ala sai min do sai na ala taru mun mu aula taru gala jiri awo dina branya so dina do sarindo wa taru no mai sigaya salam bijela ba
1: salam kilewa sa ganarin tuliye karo ne min
4: oh gala asin alam ko azu
1: amin ya rab
4: gala gala ina moda mangana
1: gala alaka di galzo shi adin kar musulmi da salan awo amso ya sadin rokana da shigin adin no
0: nam
1: am dunduya yasa da kamsa anda waya yasa da shigin adinno
0: nam
1: sharai sharazuna da shima adinno
0: nam
1: kitawa maliki yaureke shafiya yaureke daso yaureke
0: nam portula isana ma da
1: restaurant isana ma da shima adinno
0: nam
1: Allah ta'ala alam
0: nam assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum
1: assalam wa rahmatullah
5: assalamu alaikum nya adungana ala ardi ala ni lan tawassu
1: amin yen ala tawassu kaman da anda saman ala tawassu
5: ya sayyu ya sayyu amin alama kasarata la dai koran de palme
1: na
0: ya fanti
5: la shamiru ware giri kuma hujja sumu ma rasul kultiya amsoi gulzain la shamiru ware kallo sarewa ma fatoro yusu ya yaro lo ba sai ni arma da ce yala yala biya
1: wallahi ta'ala alam sharin galta ya fangai kai misal la sha la sha la sha la sha mai ruwa kullum manan karo kare amiya ya lam dondi da ya gwanam sultaro ya dan ba au kare amiya kan dawo ba da yawa da ne yi ai mabawi da ya luwan ba
5: nam wa yanda kana da aran afaye
1: oh yawa ad jiri am dalaw surna nan karo biya sala kalzan yidu
0: a
1: sala kallawi yidu sarinya luwan nan numa jarsam to sunuwiya ya tare bayan da naya
0: je
1: janye sunan karo kin sala da kalcin
0: nam
1: na
0: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Alaikum salam.
2: Da wuro kelewa.
0: Kelewa sai.
2: Na babu da sai mari bo folle manaje.
0: Kela ba gudu sun ya fanye ni.
2: Sai na rawo sai shara gulmana.
1: Lale wushi.
0: Kela zauro, lale.
2: Ah koro indi dai kuma mi sallo lokacin sala mai ruwa ya kalta yare.
1: Na'am.
2: tumasila mai kuma arobi a san gurin galarin kwata kwata biya dilau soriya sala ikaya mai riya da tilzai
1: ada tare
2: ayo ile hujjan dilan biya ala maramla dilla

0: da hujja da disha koro amma da da hujja lado dilawrin mananka basso salakal tare na maru yende da malama da kura kura da ya toro
1: wahala tolo tolo anjiri ina da sun putu kuma ya gulma ya dai aure kaziya kamdan tarbiya wanda yake bai alamar helan do kiltin putu tara su tira do kwaya a sai malum da no bina aula kamdan ta da lalle da babu ya mai ruwar tsoro ya dilawa ma da shan za su da kaji za tarta
0: na
2: Assalamu alaikum.
3: Kile wa sai?
2: Muhammad bin Kutu.
3: Gila Muhammad ya fanye.
2: Ko yare kuma jiri kuma amna mai kuma ruku sannan ma isa ya kasan wala zai tsaya. Ya za Allahu Akbar. Kakkalle buran zan bar ko ngwatan gwatar sai Allahu Akbar so sai. Ya mara ku a wasu mara ku ganan gu.
0: Ade. Ade saman dalam cida herre sai ya saka sadin. Amma dai atti a wasarin da angalazin ba alayhi salatu wassalam jili ade ya sawa an da sadin churo
3: na'am
0: dai roko alayhi salatu wassalam ya bilaron kasharu alayhi salatu wassalam sawa an zana laso na dubsa wala da salaba da zana do fodoada
3: na'am
0: fodoada ya dai azal da isan ji goda jili ya kallo wala wala za salar tam kasharu alayhi salatu wassalam dai ngawo salatan budanen safan do salar ishin ma wode zok zok sin wadi ko sai so sin
3: na'am
0: garas katar salari isa am kaman gaido ma da awo inda sai ya ficin kawari har me sai ya ficin kawari har me da tunan da tide sai ya ficin
3: na'am
0: kawari har me kalan zai faral kawari har me da tide shi faral
3: na'am
0: ba wanda inga kullana astana ya wadi azalimi
2: nyanamada
0: kuma subhanahu wataala nyam da mu kwadin rocin
3: Naam.
0: Kuru raka falfandi mai jamu fandima bal malama lay gullai hatta tayya fandima yayi ba raka fandima. Astana ya awonya awfandima madu salini mai rokali mannen. Kuru awokol awodo ya fatina madu rimbe.
3: Naam.
0: Astana ya kurna lan tare la faldien be. Sai ishiya liman rukuze ruku to nasar ku farzina ma. Sha gayyan ba danye jenye. Sa cezu da ja Allah ndoka ande kawrnyen hada tare.
3: Na'am.
0: Sha ruku hofarzina da ta namin najimin kawar ne dane. Sujetuna najimin sujinne. Nafsuna najimin namni a da shi masunna.
3: Na'am, wani shafi ne.
0: Aha, fama adraktum fa sallu qulzu aw na wada salino.
3: Na'am.
0: Ma fatakum fa atim wallahu ta'ala alam. Na'am.
3: Na'am, jazakallah. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Assalam.
2: Marhaba.
0: Na lewa shi.
2: Mashallah, sai na kore yari shi ma. Kam sari misallo kuma jemu sari jendo ido mo mashi da sari ta da double fund ko da jira double fund kila de liman de salam ja usin ja asiri men train la so tiro train
0: sala hiro sala dore la asare la mayru ela la shay
2: ah mayru ala sha ko tiro sala de le ko tiro sari e da u trajan mare
0: ngala modun da luwar wolo ne kala sala hanga yiman nya ne kala kala awo ningirdi de burzan manza awado shiro luwata yan mananyen
3: na'am
0: ta shahada madu faraskaram do to na sete mangana ayo sa wuzana biya office femin malama de kurakura di da zapsa yan biya shiro tar na tashi mazauran galau
3: na'am
0: yana sa kama wasoro na madu awado gana khilaf be indi kati malama yalan astana ya fama fatakum fasallu ma fama adraktum fasallu ma fatakum batim modu ayen gandatu ayen so sama malama ya kardan manzana dai shuru sawari yan fi sa femin dai imzuma aw imlami sa bak su soro
3: na'am
0: shuru malama ya bayan da faraksa da
3: na'am
0: Allah ta'ala alam
3: na'am assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
4: na rasulullah
3: class dai
4: baraka
3: alhamdulillah
4: malama ranga na
0: na'am dale wishi
4: kullu kora indu
0: Na'am,
4: kala. Na'am, kala.
0: hangal zan suluna nan kadura ala da bozin a fi mashuro wata diwiro wallon ala ya nozana kuru ndune ro sawo shuro sade da gulzo tawodun da miya sawo shuro sade da yadu kuru sha gawa foto matinaro karon zuka jewi ya hada sama da kuro adnan mun wakran do zamno
3: no
0: tanaso kuma luktu nangari allan
3: nam
0: zawalla ka da bayan ji sambuluna rumin kamla diwalla non gana bayde sanjin goro fis luktu da ogosoro gaya misallo
3: nam
0: tada maran tural lita marks legend ba nji da nam gode su
3: ade mbe
0: lale da yan budu hatta garu garu dirka ho ka budu zawana gonai
3: nam
0: do jere are gwamnati roza gwamnati sai bana zakati ai sai rofis kwalta da karora wallo ne amma ka duktuwa gwamnati no tuma no zan yi da adita rishi
3: nam Assalamu alaikum.
0: Gaidan shi ma madin waje sanda tunda ci da wanda kada mbeda. Dai madin nozin da rono yado.
3: Naam.
0: Rono yado ya insha Allah ta'ala ta naso commissioner ci dai kuma ya waksa kuma ya da kam kasa da mar kasa da.
3: Naam.
0: Jirewa rono yado ya duwa duwa ne rosidin no tamande be.
3: Naam.
0: Dai sai dai yango don yana martana. Kamma kaskiya za ngura mbe kuma rosa nji fija au ogoso gasaya. Awan jiro karo fija ngon da sama solo kullai kam la fanza ma hatar solo kuljin
3: nam
0: ya da zaura kaziya
3: nam assalamu alaikum
5: wa alaikum salam dar tsaramma
3: nasire
5: sangala zauro madulo furinna cikin kwangana
0: nam
5: sangala ramma dero la zakka yaren sai da no bare wondoro bare wondoro kudo
0: ngala ala ndoran nan gari bara shi
5: aminan
3: amin
0: fa da kullu dai Allah ka zakko so wanda zakka da so wanda nguru haturu
3: na'am na'am
0: dai kuma nan da nan gari ya durmi a lokto bare ya dan ya lokto bare ya da awka da da uzuna kuma bare da mai dona kam da kozuna to na so bandar zaman ya riyo da mai sadona kam da kozuna dai nan nan gwamnati a boyen bare wanda sa banaz da na so bandar badar zaman nan na do bare no da tirin maran da ya bare sada tudu
3: na'am assalamu alaikum
2: wa alaikum da zo kiryan
3: class dai
2: insha Allah ba su mun yari mana yin goro zaki
3: ngila
2: ne ara mana zoro askirena
3: ngila zoro
2: da yau da fayin ma ni wanda ngai suri wa kai ne goyon kai da to
3: na'am
2: zoro sai ya kaddanan ka da wanda ngai fayin kullane ne
3: na'am
2: ina da sanin kariyan kuma ya wuce ma tatti faro kai da monji na kan gudu dai ga na ya sala ne koruye kan gudu kam zuri to sai sa sala ro na gane mar modu zam gurin gudaro kam da soro sala da ita kurin tuna zoro da yana shi yana
3: ngila zoro
2: are zoro askrina ngila kalewan tuna lopire le zana
3: ngila ushe kasarro masha Allah nam shi kuma kambo soro zawal soro tututtiya amla ngai duno rom kofisa nam sana gumnati a grezen so
0: be futta sai abo nyina dai jeda ya kuri sai mara kutto fanna mon je gain kuri kosaka da
3: wa alaikum salam
1: nam bagu da sai mari bofo da ma wati so
3: gila bagu da sun ya fanye
1: yo koroi dini salon go zala sala zumai wasu gidi da surabula buri ne tullan amma kuru amsa da kasu ya surola din da za sala shi ma da zazai da ariye sai na arama
0: sau isi rawollo no ma da sauna duro salan zabba
1: na am sau du le dan tinda kasu ya mazza kata mai mo kole ne
0: ade ma de biya da sala ma da fanjin ya kuwa
1: sama pralle na har suro lungu ya tullan
0: sau ke da rawollo no ma misalo biya ngawa fa sabe sadaro lezu ar da yi salan da dan da rasari da amma sau isin yi da ci shagomin da nan sali ne au sura shagomin da nan sali ne shawara da tumir malmala ya salan da ba da gulza
3: nam ngila zauro da ji haramin karintu so lokte hal nzu sirna da suka faraskram kawe kuyedi nalan kasarnyen da ji akrama kala wala kasarata ro gulden bema tanas maro kula mawduwa da inda mu da lan sakti
0: alhamdulillah
3: Naam.
0: Futu ta gunyana dai lokta nangariya da.
3: Naam.
0: Lokta baralinta.
3: Naam.
0: Sanji zipchinlan mudadiya mudazabkata.
3: Naam.
0: Da yawarin yasinyan dai lardin dia mudaure yake.
3: Naam.
0: Kaza dalan dia mudaure yake kaman dai alandiran nangari herra bara a ci.
3: Amin ya rabbi.
0: Da kuro kwasan gwamnati abonyen.
3: Naam.
0: Di wallado wanji bojinma amso afanda sosolokol da yamada.
3: Naam.
0: Martina amso banazu. Sero diwal da farmzo wanji duslejun nawalzo.
3: Naam.
0: Kuro cha gungana dai kuma rungurun bai injir sangoro fija au ogoso ga sauya kam dondima sau nguro duro mota ga yamba na pep ga yamba dai suku amalake sura kolza ci kwaltar su tulo da matar zaka sadin.
3: Naam.
0: Hatta kam nzuro da cijai yambaro cijai ade.
3: Naam.
0: Ya da share zora gwamnati mana mana da tana.
3: Naam.
0: Mandela andiya bana da alasa ya bana zu audo talaro fayrajin madasa da.
3: Amin.
0: Subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Jazakallahu khairan.

0: malana sai abbaktin mareba sai ambaktin malakiltina
1: gai
0: shi Egypt fare sha Argentina ayo Egypt fare sha Argentina har huda a kuto a kuro kake din Argentina da Egypt da kwaljin bawo
1: yo ngalloma
0: ne Egypt fare Argentina Argentina Egypt fa kwaljin bawo yo kuro Morocco sha kamaro a wa
1: Faransa
0: Faransa yo sha ya Faransa ne sai sha tsira da shi kasa da tunun za shi da Morocco da kwaljin bawo
1: alama imbe
0: da Afrika da wuri asutu kake din Afrika din san mashi tai na turu
1: ngala amma ayi nan gamdo ni sana maro kasar zanu
0: a sai da za a wuya lalaya sanan nan gamma lokaci kaman sai ni sai mata mata nan gamma lokacin shedin sai mata mata kurawa da ne biskeri ne kamar su da lada baktana da ko kamar biskanto kamar Brazil lada na shado ne har nan gam puyar lajina tumangana da shi ai wallata
1: gairin shi Brazil tin manzur amso dai ardiya ardiyan alama futu duliyan da adma sayuma ya awala samen la ngi yangai na man da man ngai ar da bai da amso yi kurman
0: da amso yan kai wala da wuri cha gana la nan gam puyar le zai na goko da she sai tin dama cin tro le zai ba
1: gala
0: da ma sho kai fara koyala
1: gala ni ras kan yana lokto ma gon Umar Habib Rubturo karanto lokto at kan yana bawo wala na ma faris kam do dekel shi do rubkatum da ji rubtuma gawn gay na shi nangam do ni gos karu ni gawrum dinay baktima shuro wol ko gulday ma den shi ala baras ko shi lerta do ni afrika indi so nda nangam do ni shi kwata fana la le zana ngale ayye kala funa kala en kasara kalan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: ade nda do kliya kliya selele
2: tan zarami mana jingol sa ta ko lan
1: zarami ngro ta za koy zarami ayero churum morocco ayi jaba gapsu nama kota final ya lan biskan da falda ngo sha france bakten falda sha argentina bakten klafona
2: klafona indiga sirin kam buriya korene kala mara ya buzan rek taman sa ko da ma sirin usai ni sa ko da ya alama rekin
1: yo ni se indi sur ma ko da no
2: indi sa ko da so nan na sai den zo ra kasar zangala morocco de
1: klafona
2: ya kidi ma ga ka
1: gai
2: faraze dura ma de tuno zan kara faraza ko zain ba
1: ngai na fuci faraze dunu ay shi morocco de kam kalanze
2: de morocco de kam kalanze so namuri na bi kajan tena shi kan fata ba sana sai da kan fata ga ko ko sana so namuri na kaman da alama ta welcome back chess ya rumia ayo ira da tero da la ranzana
1: ko ra dan tena da rozana la tarzairo
2: moroz kan da rozana kam ya kurta ken egypt dia ya kana da raza ci zane alama ne
1: galar nya Umar Habib fara gade nuwa
2: gare yana kan usai ni zama kwalai na alama ne
1: gala dai kuma kawa ma da jiru ya klafuna ro gala ni ras kan yana zarami lokto magon first come do de kila rupturo kurare ma diro kawli ma haturo garanto diro ya mana don ni sabur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabur ngo kamla assalamu alaikum dar ro kelewa de Chete boli mushe kan shora fas kam de kelaro. Naam, abiye kala a bayanaro ni indi tulena ma na kuromin. Indi ka telar da Morocco da Egypt ko tana ngola da Morocco ya sha lar da France ya bagdin. Shi lar da Egypt ya sha lar da Argentina ya bagdin.
2: African lar da leki ji ga biro ko na kura kura ta ya kula.
1: Ngai.
2: Abai akai hito do ka sa da kuma sa da ki sana da yaro. Dai kasar Korea da wallon alamar kuma inde amma ko garin toro afura mena da yake kana sa zai kandi waro
1: tamato
2: zai waro kuma ai ya da sa mai da inda sai ta no to asar da yake tsaya mun da wala kun sai amma da Morocco alamma da shi do to mai kana ana ko jin dina gara
1: da
2: yake fara fita a cikin Morocco ko ya rike ya
1: na kan
2: di
1: afurta irin na kuma da ala tsoro kuma gala dora gala mamaci tibulimi lokuma gon faras kam da botro ni ras kunya da ji harami kranto botro mamaci tibulimi alan di ro mana da krabdanya lenya fulaya da krinya sha faras kam da gon botro

0: Glazoro, kurento fledoni kayamadoni kishana shakira kurade ma kayamadoni ler Nigeria ibona boya yezana matano so kala kaska toni lerda dina impactima kamaro lerda doni America ya kurade ma lerdoni Mexico ya kurade ma lerdoni Canada ya impactima do yezana mada kiringa itmagana fledare kununza kutnaro tajikurento forskom dekele alan sanado kala funa do konya naro sanado ni hawarado ni chidina dekele ala abisode jinne kalan hawara don leje mari shima kala nasharo yumlo delan karab kano real madrid de che taman kona lama na pam milen men pis kun loko uskune ya she hazuna wone mare shi kwado ni dekel baktima doni lar france tanazo kamaro lar doni au karab kano ni bayam nchen dana ma kwa shiro michael olise gudde maro shi hazuna nda wone mare guza taman shima da siyasuru nama wane mare tara da kudoi shi suro hawara doni dina yumla deden form jinne fal daji kuru kwa ya suro hawara dina yumla de gultra maaden kwa doni fu baktama doni karapka doni sabila ingai na ngawarwa tara lar Nigeria ma kwa ako Adams shi karapka doni lar Italy bilino sandi so nda gaska au nangam doni Syria e malo sandi ruptana made mara doni shi kwa gultina da yoyoshe alama na tadiro pa milioni miyolo ko une hazana na doni shi karapka do sabila ade sandi shi kona au taman doni hazana mari sandi e dando eske masadinsa sandi waza kalakara dai kuru kwa yayi kwa do dekel baktuma doni karapka AC Milan ne Rafael Leon shi murada karapka doni Barcelona ya kura de ma karapka doni Tottenham me hazana nda wone mare sha yum karapkan daro kudoi sindi suru hawra dina dekel edim peji daji kuru kwa yayi kwa doni shi dekel fetuma don lar Nigeria ma sura kwa madu kwe okwe shi ngao doni gaska doni Syria dollar Italia shi kasaran za Fledenine karab ka doni Juventus de shi murad doni wone mare sha kudo ya shi suro hawara doni dina de kilal lejine fal daji kuru karab ka au bi lar doni ka bate sandi ngaw doni knatar basa do sandi a lar Argentina de kalaksanal gaska doni gorom gaska dina e bakte malan sandiya ngawa fatoro gultana na ala bara sukuro amma doni lar da made sandiya karamza sandiya musko inda za ta mona sau kasar doni shi gaska gultana malan fuletana son da jukuru kwa doni dekel baktuma au shiti baktuma do ngawe kwa zedu sunusi shi ai karab kwa doni premier league ma shiro sondalan gultana made marad duro insha yum kuda alama pam milen milu kwara kani hazana gaudoni karapkan zudoni shi FC Porto yade sande shi taman gultina maru mana doni shi taman ado datiyer basa sande gauro gaun yelza kalaktana kuruda yi kala hawar doni shi dina deken lejina pal kwa doni deken madoni fu baktima do lar Amerika yi kamaro gaska doni gorom dina yi baktima kwa balagun gutina ma abu yinga ina shi ngawra Nigeria kamaro shi lar America alan shi dekel da dekel jima ngawra ni biskenzu ngawa din kakar doni kime shi red card gudai ma so danai kuru ade ma daji hawar doni lejin malan shi kwa do Donald Trump doni kura lar doni America ma de shi na sha admin murada haza wane mare shi kakar doki meso na mara walta guza wane mara a wado ne sunna mara kakar doki meso di ma su shi hazina mada karab ka doni shi pipa ma da sumo hata shi kakar doki meso sunna mara tulza kama bisken doni kala huna tekna mada bakcin ne sha tultinai shi hawara don dina dake lan da jinne fal da jin da karantu lokta har kalin gurti ya diwal wa mana da farmiya nan de sana gultina mara rubtuya nda abigulo shi tana sokala hawara doni dina dikere da jimala diolo ya mana doni boni mare shi ma sufur usko fal diyaw la ar fal usku fal diyaw araska sabar aw bin sabar la ar sabar fal u diyaw indi sabar la ar araska diyaw 081-49-18-1460 ngokam la assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nda dok liya
1: da sala ga ji jarang wati sun
0: ngala zara mi wuce ke jira sana do
1: yare ware wa jar suna biya wala shirin kuma bala gunna kyan nga ai ko tudira do suna da kasar nare
0: ngai
1: akuma cha mu jina nga da kici zana watan da ran nan za tultura mu jina cha man
0: ah sende na reviewing thing will review ya dai wa na wannan wata oda ya kin za wata wada ngai ada
1: gela
0: zarami niras kan yana ta lokta magana fars kam do rupturo ngai na shi jiri a wode gultuna madan ngai na amma kada kun do zana eh wone marinda shi lamar shi madan lamar don shi da kelar ma kultu lamar don amma la so siyasa ya ga gultuna ngo kam la assalamu alaikum
1: wa alaikum salam narro
0: kelewa kelewa selede
1: ya uma braga di boy ngura sama sama ne
0: ngela braga di tamanga na ndia gami no faras kamalan
1: na ni aga kin
0: na
1: abi kun na get kat bala gun ne de
0: eh
1: nam woni me a wuri intentional ga yin kido
0: gai
1: a shi mai a da risk ne zan zuwa a wuri wa wani da shi fara ta magana a war na futuro ya azan counseling kido
0: yo ngai din futu amala sai gudane da intervention be na chado federation america ida hata kuralar den kunte na idero amse surwa wadero na sha siyasa gana yesenda
1: a de dugu zai chilin noti ba amma bi awle zair den wazuna mari trotile mari chimanyero ngo
0: yo ngai na kama jiri awashi samnga kai sanna mar waja gari ai bajin ba amma gari de rubin turin misal lo jiri awaro ni committee sanna mar amma ga dai suru world cup din samnga kai committee sanna ai bajin ba yo amma ga dai maru kurumin review ta din kan zudu tirna ma akai do amdo am ga dai do ganala nam ga dai fule da yaro waljin ba
1: sallan ma dai kan zudu haftana tipa drum ma na zana kare standing and rosen na design su din ya kalan tuwa do burunga sana yo burunga sa ni ma dai tipa dai da kalan zular na sa wayin sari kullashin su barjin ba
0: ya
1: amma sai burun da sanna re ni aulanya zutun da burun ya rinde akan aulin su zama na re amma burun ya rinde ma kullanya sare nai
0: ngai yo kurunda akai samun ga idai bikelanda Argentina Algeria ne samun ga kai waka zuna imbeji
1: Argentina da
0: Algeria
1: ah
0: rumaya shi shima da shi hata ma won kozuna hatin kozuna amma shi shima da awodin sadi amma Algeria da protest na amma a wode FIFA da amma shoyar response ne sai
1: ya a wode rumi da intentional ya da gari ya don ma shi ko ma da ariyan guwai
0: ngai
1: shi sai larin zarma inna zole a zan nai
0: ngai yo
1: sai ajen da ga dai tsaya zero a kom zo zero kam den kuma ya lasu da katu a kan zo ne tsaya zero zo kom zo kam den da ka dai nai a rumin da shi kuma intentionally kuma tara da balagun ne ma dai bisillar nan da rukuna waye kuru yin dinna tara da wasu so bakku so ya bi
0: ngai
1: an nan duk gwa dinna da zubi ya gudugudun za biya ne zubugudun zuru gwa wasu shin shin zai rugo to no yo lai rumiya kan da na kriyan boza bakken la shin din trifen la el kula sai na rumiya duk sai na din shi
0: yunda kama nasha gote da Russia kama biskero ne Senegal Belgium rutiya ayye kama Belgium shi tara don Senegal le committee kuma penalty dai sanna mar ayye nye kuro mi intentions ayye shi na mana kama intention ne shi ya kama ayi nyanzur a wada tara da leta in biro aturum kama penalty awarding sanna ma Belgium ma Senegal ya mar
1: ah wallahi na da clear tsina
0: bikere 3-2 bak sana
1: bikere na biro ba 3-2 da bikere highlight ko ngaya nan ne bikere kullo ko
0: jire
1: ah
0: yo tana shi malan intention da faida jin bayar alamaram awoye dan na shi marun tara shi ma dai alaiman tara Belgium da ya so ndi elezi kurbol de alama pipti pipti de nduso rakto doin bol chama da gota en biro ama wodin beldi ma penalty sadu biske chama do bakta cha tarata yo cha na de chama aye intention de peda jin la peda jin bayro charu charu mamaru adu
1: yo ar maru ko
0: ngela
1: ama da kuma ko le din gara dili ko politi gulwa fal fal din bey
0: la
1: din la kuri de ke borin amda kuri
0: jere
1: la di digital la din la kuri di chama kalan da rakam din amde sai me kuma ba ba ta assistant la din shiro ma communicate sai din mari din la kira kuri ci de mari sai ran din
0: gai
1: so din la sai ye la kuri de ai sun nama mon din ba are awar to to ne sai ka bola sari
0: tawado
1: boja la prende su suturo so chi shimen ma awarin gengin bulja da shima la radio na kado shiro ka an zo da na pen
0: jira
1: a churo awarin ma ngairi kuma ngairi kuma ngairi klan ro su da shiro kule kule zen kala sen kala pen aye awada andir ngairi da tire a chi awade sanare ngairo churo su no ma dai chi ka an zo na pen so su wata re sai ne ta convincing chedo ma da penalty da su lo announcement ya au den genge wane su nare au ngai su da penalty shi
0: jira
1: ah
0: kala kala ni ras kan yana bukar
1: ga ne kul de ga na ade riba din ba
0: ngai
1: la da amna la tin la da fe gorin sadin
0: be
1: kun au la kun dai am to roita su jara kana dai ni tro bolen la kuri doin match ko sai la kun ni den guro le no la kuri onye mana awiri la kuri au kana wa je la kuri le no sha zumuare la kuri de nya nya to kotin sirimba
0: gai shira preja shiro preja sab ko izu
1: aha shiro preja ko tijuwa de ski aw alaka andu ruwa azra man kala godin dai ta boza kin shiro preja bi ma muradin su ba
0: jere gela gela nyiro as kanyana bukar gaji doktuma gonum kuma andiro ala baras ko roben hatoro ta magana karanta gadi ai nya karin zanaro karanta a faras kamdo de kelshe patun dara soneda karnya na kara go kamla Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Da kaliya?
2: Wa alaikum.
0: Alhamdulillah, dufan dai.
2: Ya kure abba.
0: Abba. Abba shorno sai abba ta magana balbal Allah da ga minon ya.
2: Ah, dai balbal lo ga kenan. Ai ga ji shi game soro.
0: Mhm.
2: Shi ga

0: network gumzu
1: asun ade tawale kadudu saman ta ya dai a nafsa uzai na wada kalma wane sala na wada su do
0: gai
1: yana na sakuru bayan dima kullun ka ke fat a sha a Argentina ya kullun arin ba wal bulanar wantana sai ya sai da za
0: karamza
1: kasana ya sai da za ya lade a kullun to wannan ma sai ka singilan ka sai ya tsaya nan ne kam durin ta da ka sai din dim a wani lade a duniya a niya fa tule an bulanar daga na karo
0: gai
1: amma sun ga sai karo ba ayo ya tiras kala titulu so fit ko done
0: sai din na da killerin biskin bayan am diyo zauna ma isa da rada sawar za am doni diyo da matul za ita shi diyo wa falla a wazo am don sha 40 za wuce
2: dan kai ga won su ta sana gal tema problem na au jira da hazai
0: kasai ma kadu a wurin za ta au ne am ga da ta ba dufa ne
2: sun fon da ne ai saman linga bula je ya drum du na tina kada aka do riza
0: amma gaina shi indro gurum gutna ero jatna ngo korgum
1: salam salam re mara zai kolono ma docha auri kalaka da ro mana zu do sanna ra gai auri kuka indi no tin
0: gai
1: shi da indi riti indi
0: gai
1: amma ku

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh har mai karanto so tusro a dai makuro so andiya karanto kuma mai arewa ta andiya first kamdo ne balbaci dubur medo suduna kilometer fiskonos kunun ta uwa radio da ne jami fori sadi har mai karanto taktino luna ma first kamar yi mason sadi ka kallan nan jiro ishin hata andiya go so sa uro sadin mada a dai makuro first come ada chitubur minan kawo daura tukula a wasu yalisna a hukunin ganza bana jin mota ne kilanza ita fuji ma nan yanjin da yaurai allan chitubur mi amanza nan ne zandin yin har mai karantu san bisoro askaran da nan jiro fulin yin hudu san bisoro nan nan anda karantu a dai makuru zawul da mana da furmiye ne bono andiro karin da swa ita gamgoyen kalan minti pindi a piyaka so first come da doga ya zawul da mana da furmiye ne yebono andiro karin da swa hawin har mai karanto huma umi fatima babu kyari lokto allan nan jiro first kamala da wurin yin ne adima nan jiro ita gadgagin ne da ji kaucoto first kamada kunye kunye do futu ada taide to su lokto kana rulin yin to shin ba isha first kamada kunye kunye kaudo gushada kren yau

0: Glazoro wishi mama ngao bakasi loktunum gonum andi abotro glaminta hafis konos konota uwa radio dini jemi forisadi deji harimi kurentu lambadu ni andi afandu indisi ma sabar usko falti ular fal usko falti uaraka sabar salamu alaikum
1: aminu wa alaikum salam ya ummi alaka unjo
0: nguru da indu manajin kurundana andi abonimen
1: alaka unjo
0: nguru da indu manajin kurundana andi abonimen
1: kuma zan na gobe yau kan Mariba Park MMC
0: zan na gobe yau ushe kin shirro first come allo
1: ya in falma taro bukaro ushe kin yaro gona
2: wa ushe
1: dan buwa herin wa alaka ta da makasar
0: ta ya rabbi
1: ah kama shi lamar monte roma da dedication is a step step step da ade da wala da it is support financial support moral support tamam beji kada tsaya da tamam su lamar ko dai kurman kamtu suna kala kallo ya kala kallo kuma class 1986 mai jin candidate ada kuma meeting din da mun da din kama da sabana bana city support lambana moral support lambana kuti da sa kama da larar da yan wujir larar da yan ada kada kan kuti da sa kama da larar da yan wujir larar da yan ada kada kama mara kidi
0: barakallahu
1: dare ma chama da Alhaji Muhammad Adamu wa bozo uro not science ina end of this meeting ga gudu kuma ada ga wala moti da rabana kidi ma da rabana kidi kuma da ga wala jini nasha education sector yan bana tin din nasha bulan dollar bana tin awangu ishin pro class da yalo kuma islam din kuma ade aw kalamar amma da yama na musulma raya da hadisi ne ne a kuma amma da arman ninji silando to anna kado da kamanda da yuno yoyo kamanda bana yoyo zari da furo hafi yoyo da
0: shin
1: da mi ala buran da ta yo
0: barakallahu
1: furo da yugo na ala shaba
0: amin ya rabbal alamin ngala ushi askarin yana bazan na gubiyo loktunum bo gonum andia botro da jahar me karantu to su loktu ganelo lenyen to shimba isha first kam da gonye gonye kaudo ngo shada krenyo

0: Ndu manajin ko ndana ndia boni min.
1: Am ba mu di sisi mari go hole manajin ngi ba dina ba de ka ba tan.
0: Ngila so ro ba ko to su nya krinyin ayira min modon de ko do. Ade.
1: Ayo sa mo ti ga to modana lan kuma ji ni kile la di ya ta di ri sai da mu ngala ayina tar gulunya. Ndu ro sisi ro wali. Sa o da ta mon wala ni ya mon da sa ti ti kile la di tam tam le di ti tar ti ya dai. Raja purba utma ni ndi le tari ro wali ma ka go da oro utma ri ar mina sa o da ta na ala ni le wa ger go ta ala ta dia bana ni.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Wushe ba ku da su askar gina lokacin gonum a dia botro. Tuma ngina ka ofers gramata choto a wani ndo ya fal mata ofers gramada balbal do ne chitubri me da nasmaro shawari jiri me chitubri miro lokta alan ka do ne chinyendo.
2: Daji awo chitubri miro shawari ro ikin nol. Mbiya. Kuma shi futu kungaso. Kuru la kam du basari rishima kilan za suku. Kungiro buro wal ziri kilama mburo ikim. Sayi harinya lidin halgari rosidin. Kure ya awajiri kinzaso bati batiri kungano hatu. Ama kama kama ye kadasa din. Aru kuru fiucho me baba nanuma. Kininga mtuota liba isum awanuma. Ibla an kamwe na yaro isum walimin. Kuru nye duri yambumin kungaye na ibla an kuru isum awaru walimin. Ye a waso da tidin ma wande a wande a zukcin tidi kan monti ma montrole zidan kada drop out montin sadana urusan ma sau a wahal batiyade amma yi montin mole ni min sanya mole ma loktum do ne danum a wari shir ma duye sama ba man ba ai da su citi buri ma amma ya bonyen sanya inde muko inde ye ronye montin de rele ne kranye
0: ngila zoro shawari madal wait my land suma karu yanci ta premier and dialogue talan krinzana da jihar mai karantu biske kajiji gangaye sukti najina nan jira ramdo ne first come da ku yi tam tamarin ta alloka shekla meter fisko nos kuno ta uwa radio da ne jami farisade wait my land first come adanan da ku nos na kurnan da sodin ilmu kunwa da ji sai barka fo ale and da rubsa wati nan jo first come da burin sarro kade da wurnye nan jiro ita gadkiyen susu ci da wanda rasan ne ade ma kur susu kusa ton dai martawarin ta don ne don yin jimdi hauraro isna shima
2: ya fara ta buka
0: wa ummi fatima babu kyari don look to allah nan jofras kamara da wange ita garka kana da nan da fajaran zakin andiyani to allah nan jofras kamara da wange ita garka kana da nan da fajaran zakin andiyani ya selection da fuyen kawdo clefantis nyo da rason kilometer fiskunus kunu da uwa sami sorokin tumandiro wallo ma assalam.

0: Hawara Adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
2: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasan.
2: Gila harami kuntu sokurma loktunde sa uminti me luko una kalkal lausuran nan dia sawayin cilai alegaji mai duwa kullum kulte amma yayi kaudro flyer da tamtama nan di bas nan karo da wutar ma'ada kurnu

0: glazoro harami krintu ne so ndinde ndaka njeste gozi ndara son krinu inkla mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm faraskaram de tamtam ma faraskaram da taman kare kasuye futu ndiro bure hun makina ide na shado gwamnati ya kurade mana shado kasuso ya kawon dia kawal rijaya kurane ma kindaw da petire motellenum area kuru na shado gas kumbude ta sha kukin gas notuna mada nandiro hurma e fanwa da jiloktu kalkalalan nandiro dior waya mana ida prime nandi botu do soyi daga queen faraskaram de tamtam ma faraskaram do taman gare akasuye allan jol waya mana ida prumtia nungana duan duana so sande nasha do tamanna kare akasuye nasha kanza so andiro hurma zai na so beji jol waya mana ida fanwi de shima kuri uskupal diola wal usku walio arak kuri abi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro jol way mana de furum gata ni andia bonum wotum kararo lona de jandiro taman kare kasu ye nasha kando so andiro urmawin abiso wakazu utuilan de taman nasha ndo so da ku suwaro na de chondu au awdo biskabni au kajiriro yuma au ku au suwakuro yuma andiro daji taman zuso urmamya tuma edina jamide suma karu ya lankrundana lona futu sande adudu awodo goza kasuro tamina kurare ma awre leza surunguro ifala india chosina soda dowar taro leza ni najiro proskram da donye taga kiyango botu broken awol megana assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: nam dumana jin
1: anu karcha ko ade kan sama da sayo
0: ngila masha Allah taman kare kasuwe abizo ande kudu
1: a bikara wayu kana da fatik me kobo Tuhageti mea kaboru leda nchitu meni.
0: Kwa li ndira?
1: Nchitu zi leda ni.
0: Sainda usuron?
1: Leda nchitu ni saifu ni amri du meni.
0: Kanda
1: uti ni ya ganama di eshetu.
0: Nam, shirin kasa na wakari yuma mbe?
1: Nam?
0: Shirin kasa na wakari yuma mbe juwa?
1: Saul Cameroon
0: ne randau
1: yerdio
0: Saul Cameroon yerdio
1: masar kasa qurashi
0: duval bal yo masar dishi abe bromana de yola la tamandu gana la disketo nuna
1: ka ungawe nera yer la arna armaro talanna kal duval kai lengana de nyanna lan riyo kai de duval bal ni kai
0: ngila daji
1: abido kilimi bo
0: kilimi she dumyo she niske tondula
1: ah she ko ta tara ka nga wa dula ar to dar yero wa so da bika da dumyo atuma de ngana de yer uwa tin do kam de ja ko to ma inda euro mi euro
0: ngila masha Allah ngila te da nyura askuri na loktu ngor ma dia loktu ala boturo arish ba krentuma de sambeso andiro tamando kareya kasuye futu awa biska kajiro kuru adema biska so aro chuna e tamanna andiro gulu mazuna o assalamu alaikum
2: alaikum salam azun ya
0: nda pato kuliwa
2: rabbana alhamdulillah ilaikum
0: bi alhamdulillah daun karaya dumana jin nam dumana jin
2: kur gonyali saka chubran college nan
0: ngila u sheke chero taman kare kasu
2: ya ndi waya ma bikas waya ma yukuna bada ikla huna kan ya lai ma
0: ku su waya ma yuma ba
2: a ku do fundo lo wal do ke wado
0: borma len limin
2: ngila
0: dai dai yoro as grela lok tu gorba ya lok tu wala botro da jiliwa me askra ni ro dena paraskaram do taman kare kasu e kumaro fatoma suluyi biskai awo chuna ba wono da jitela ya nyuro askra na bone awo mfutane assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum.
0: Amin wa alaikum salam. Dumana jin?
3: Kete gure mana jin bai fasin. Amma kamaro Pedro Lopez ne.
0: Yo. Na wuje kin shero faras kram de taman kare kasuye. Ai kudu mandero.
3: Taman kare kasuye da ala nuske ndo gare isra. A tana so ana shado no kuma bai fasin no lo no ma la ma re. Kwani son dubalin yari ninno. Saladin. Amma te ai bagarodin kuma ina na rayu su amma so bagarodin kawai ne sunna yake rukun amma sai ai saidin kuma gongon ne ma sorodin anum yalan no zat buwara shiri ai naira yar laro abadin bayfa sun olonma shikuma sanaso awjoro bota ya bulugan de tu holma amangulu kwa mission naira du arak kere zukuma sororin tare zana ma de naira du arak ko ita ga tsak shi aful de sanaso naira du holin nana da jiri kuma ruwa ruwa magana sai da kura kura gana mai na shi a da roi ta ga tsaya mai shi ya ce Allah ki dane da yana ne rai yaro sato yaro kullu shi na so amma kuru kwami son shi saudo no a san kana do le mu lo ma do ya bu da bu dai ma da din ne ra du ya ka ne du din din ya ku na me sha sana sana shi ma kun ga amma dankalin turawa garin zakawa alabara su ka shi naira duturu din kiran su yaro sai dimi an yiro da ma buru duturu da yayi yiro gun dai dai to wa dai su ka kalewan ci wanda
0: ngila dai dai yayi yaro asgire la lokdu goru wa dai lokdu alla botro da ji taman kare kasuye andiro alabara su ku bayanna dima masonai na shado bayanna do dima din da ji jami gari gab sanadi ai hawala na sharin tawariyo akata bogoza sende leza kare sosi no wallo no ma assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: a ba mu intare malajin goro la men
0: gila wishe gishoro tamar kare kasuye
4: tamar a tamar kare kasuye da ji turon goro yin ba da etiya din na alo
0: nan fadine ya
4: omo biba etiya din nera yeri indin siakin siakin no lien ama buro pindin pindin do ku ka india din dana kul ade ade da shi kurama 170 ade shi nera yer dion tun a fiuno de dion
0: shi eti buron buron da wodo kuma na ro wallo no
4: eti ar shi buron takin takun na lien
0: kuma na wor lerin
4: a kuma da yer dion tun moyen
0: yer dion fiu nera fi dirao
4: a nera fi dirai
0: buron ne ri kwali na yu indo
4: na
0: kwali ri buron da yu indo
4: a and war lingangu soro jeje gwen kwali ri gwen bawo jeje kalanera kala naira dubal alo
0: nan pantinya dubal dawa
4: naira dubal yer arakala gonyando da yer arakuntu na chedo
0: yo dubal yer arakala ngoni sai nda ujerin
4: na jengi sai diyo ya te diyo
0: sai diyo
4: ade ade
0: a jerin sai diyo
4: a jerin sai diyo tinzon
0: a kozuna ade yarin gaima arle eti ni
4: na a bagne bang ne shi a 170 ne naira yer diyo diyo ya yer diyo gari gari diyo ndaw
0: ni ri fallin dawro la dimin mare
4: na falla yer diyo fiun
0: yer diyo fiun burodi
4: wa dai sai sai diyo na
0: burodi ma ndaw yumin
4: burodi ma naira yer ala kid a du folier ala ka
0: du folier ala ka sai diyo ya gulum
4: ashe
0: dio yo dubolera rakala do sai dio dubolera rakinya si yer dio dio la inshin buroma
4: yewa ba yer dio dio inshin doi
0: kuma adinda
4: kuma da nera yer dio tun dai ko dun yer a nera yer dio tun ki do le dia
0: kuma yer dio tun digi re kuma nya korkin ni kauzo ujindo dubolera raka kuma zo zuna dubol da wala yumi jedin
4: dubal nera yer arakin tun ala ngoyen
0: yo dubal nera yer arak nera hi wala yumi yo nyinyiro nera mendin sile wanyo charana nyinera hi uiram ade adai
4: a okela che jewe toro ya
0: ah gila falloso nera mendin nera uwa sara
4: yewa ade che
0: da nye nye kasu matoro mako ma murade numdo nera hi uiram Pallo son naira awagamin Pallo son naira fiak tuluri sile uwagamin ngala da jita da yanyura askina na badiyol wayan wana amerika mdina arima tamando kara kasuye nacha do omo kare tultai sha biba lano tinamade andiro bahena tiri assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: aminu alaikum salam
5: da tuna bilia
0: da pato kuliwa
5: alhamdulillah ka kima kari gori go mari yafa la mana in
0: gila taman kare ka su ya ushe kin shero
5: luran musu gilla woro tun gila ya bar zin sa tun nan gila wada min gila ras bun ya la mana da kala da dawo ya sire ku ya au dawo la wada ta da sam nan din bige kala da kan da biyar fal do yori akwa ya au miliyon fal do yori ya rabbul alamin
0: miliyon fal
5: miliyon fal do yori india au miliyon fal do yori ya rabbul
0: alamin do yori akai
5: luran musu gilla wadani kubaya alama kurari tayi da kam dawe
0: yole nami be yo lodoro mani mino la nyima yo romani mi
5: bi asamu alama na kam roja alama na kam sara na nabi dige so di alama na adi ye su din dingo
0: yo adi taman durgulum ye yo yo asudi
5: duran muske gona ya nyoro
0: adi a chana nami be au na kam lai murade numa a chagulum ye bro dun
5: we na imbe ji bi age yoro ira da imbe ji da ko bi asala kam kenda woro tana mun ton bela yember dinna ratu ngi ana manna kal kalam du seria hu ya wasre dawo yen kenda yember de sinna ngala wada ni ngala de ya da kata so bawra to bian ngala kal ko dinya kam nan dun beje kam karu wan ngala ye so ndia alama miliyon pal do yar ya ye aw miliyon pal do yar ya kairo le jin te dun go
0: yo yo ngala mashallah gilate da yanyura screena loktu ngon wa dia loktu ala botro gilada jarami krintin de sofle inde meji tamtam nga ofle inde akrinye shena loktu ande chilula gapsuna la nan yura paraskram de tamtam ma paraskram de taman karaka su yar gonyi konyen klewan ande akrin sano.

0: gila zoro har me karantin da so ndinan da kan gesta gozi ada fule inde da Ethiopia daji da ya kishana nan da biskin zafar ruino wallo no ma don doro hangalla gana ni futu san da biskin da farza ndo dara san kruni kilometer fiskus kun da uwa fellan zu fm faraskram da tamtama faraskram do taman kare kasu daji nalan nan da robot ndo so da gonye konyen tuma dinna lenye gana la sumo de so gambena kuru fule do engineer de Mustafa Muhammad Mustafa kula sun da rasulina da tana so ya kishana basso almazar juro jiri futu amma san de biskin zafar tu so du gamin au gamaro hollono yayi gana yilan au yakin naro dimiro hollona da jigana wande na diro kazi studio da jarami kun tunde so botundo gonye konyen kamaro ngodi wol way manade furum gata da nye botum dim botum kararo hollono ma da je andero prescrum taman kare akasuye. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam dumara jin.
1: Ngala Umar adu ngoro gambore wa che tara tara tara.
0: Ngala wo sheke shero.
1: Ngala amana wa salam wa mata wo che wo che bulana.
0: Ma sha Allah.
1: Diske don ya tukana diske kanu ya ga isa ke kanu ande ra sa don parzen ba.
0: Naam. Hello.
1: Ngala saman kaga ka sala ande ra tukse.
0: Amin amin.
1: Shi kuma ra kulawa re shi ne ra duki gum amma shi gana indiya kuma ne ma duki da yaran da ba yaran ra kuma zai amma ko sura re kuma ra shi ne ra duki ra kan harakin yar uwa sai sai da nan sai suruna ayo na taro ne kuma yana na kirimi da zina da kuma ra kirimi gaiba gaiba.

0: Productions. Gila masha Allah har mikron tunde ta magana gana latu sun yi ishina ro na tunda ya sayo sana kan indi mero fas kam shima da ko ye konya gila ba bu safa ba yan dimin don la yin to sulok tu gana la keshe ka odo andro ben kan gana min do ba ka sulo la shamu walte kya ngodi aka da inde kama ai ai daras ro gonum
1: kanadi ba nam nan dili an be sulon
0: ko la mashi mar ba tu skat
1: ai nam nan dili an yi fe mi am ko min do fal kam ye ma niro ter liko larin goza fe fal so na mai walte yishin da samma nan diliya kanadi ba a waru samma kamar
0: su ne njoku ya soro ga yala ga yin badu lamar shi
1: ba njoku duma ba da ayin nan da ku ba gulmiya shi buron ne fe da biya mu kondoro to ko gunya shi kula andir maka hanzu gunya fe da makwade
0: da biya nan dili ma fu rai
1: nan diliya shar ka hanzu da wannan ma fato da mara ishin ba da
0: kwale maka lan zuwa
1: fe da mangane gunya ka hanzu gunya
2: ka hanzu
1: kai yawan da annan karro Muhammad Kamsul zo kala kama yala
0: balbal da dalanci ya da
1: shara guda kurgala kuma gulluma ire kamula kirin zufan ja ni wai urma leta inda ada ide
0: ta bangala na ka
1: tudin
0: ai so tudin da halalar ma
1: yawa
0: a wado amde ku gawala sadna madan gangatu ku futu da ne ande kin ga ka ande da duri ka ande an galautin kala
1: urma
0: leta shi ma da kalaktum ga wonin bar walja
1: bai dan zuba
0: leta din gilajin ba
2: din gilajin
0: ba a de ai so suru kanan ga yalan a wurin da futuwa a ndiro sutin nan din ma da tutin ma mun jin ba ai so tanti
2: ai so har kure kure da kalan nan kudin ba ma fu ya mata a ku ji tijin ba
0: kan ga dai zortunan karo ga tijin
1: ba ne yawa are da ma
0: a wado ne an ja futuwa ga zugna zin ma shima klauro a fraska mi so ita ga tin dai suka daji kruntun dai so fraska shima da ala andiro a futuwa sutu gila ba ka san ya kirnyan
1: a dai wanda ya dinan karo kamaro gala kure so are fere gozen wajen bezain galaka da
0: tudin
1: gada tudin wato kai ragozan leza chairman bai hangal zaide galaza lezana karasta buri da tuno zuna lakala ni shiba a waka da gulzaya sambile ni mai himman zafan zulan nafkata amma ku yarin amdo ne isa wujira sar tartana da tartire zawo ne goza sabo dudin da so ala shi mazu zaman da kuma ya da kure da gare kure yarin ala baras kam kurala laylan nafsuna dulila soliyay taraka hanzu ginde tarak kam gare ngurare magin biya kojin yayi su ta wusa zu krewela gozu fetu fetu a washi mara kam luwalan da duma yayi magujin ba amma kudu nyawa da ta damba ya da sayar gnaguna da ismen yi ba da kudu kullum da burman lehu mai yaron yo ta da bari da kaji hanjin annan kallo da dudin da so a shi mai yawo a wangulejin
0: a wangulejin suru kanan gailan kurugulu mai da shi a waje da ta da suru luktu da ne shi fero rugotin olja gala kadatudin kuru kamla da gala shi madlan hatta kanan ganzu san masu ita gasin
1: ya in kan dan zare gala so kurunzuna ra wallo na ba fiar faldu reta reta yin wangulu mai yau shin kam gala ta hangala da inuwa kan mai ceji ne jelar sa amshin
0: kunda
1: wanda ya kamla din nimnin diri da suka kunja laifanza kalewa sulai nafsana da
0: suru kulzu
1: lezu na shiri mangalo so mara lezu gayin
3: ai
0: gara zoro masha Allah ba kam sul askar nyanyiro ba musafa ni do jandro nyare shi mara gutu mara kalamu walti
3: yau gara
0: suru kadan ga da karma atun ai kalamu isu nyare shi mara andro jutun
3: ba lamar kam ta sta fata ai sta fata arabia kanadiya sai aka mu da ni lefan da da
0: wai a wannan tun lefa sa
3: sanna ba kamuru ko gare duran mai india ya ka da wace kar kwal magulzo nim adal din ba rafalin da ne gurzo da na kar kam ala ya suma da sawo mutte ka krando kullu ne samu san hin rubu ga ya da jiri a washi mari kare fatarin bisa billahi da kakal gai da kam suru waza kulta kaman da rawo
0: shin
3: na tun lefa jina ro mari ko ba da kwal jin babai saladin gayi ba ni lefan duwar bai tuwi
0: ni lefan an kama
3: ni lefan na yaci a sana ba kirin makadin baro ni lefa bai ya da mai na yakin da zan gari duwa an gari ngu ja ngu shin ana kare ba kamso da kanari gotar fiso ko ko ga kama so garama tim ba da fara ba amma
1: to zuna da ma diyo
3: a sau zuna
1: da mangala
3: ne mangala gairi
0: gila masha Allah ba Mustafa askar yana yiro kila nyare mdo andro gutmai Allah ya farmata
2: na'am
0: kin da lamar shi ma tu futiro kishana amande so da kishana amande so ro shawariya hamin kila nyare ndi ba Mustafa Allah
2: biya lamar jina yare a wani isu waja kanadi gota mangala kawo ajin da yare kurkana di gota mangala a wanya ma ce zai isu ga inda so tunara walzuna da alan da ilan tonoto wuri kaman za so wazai awa ayai kadar rata ko ngara kam dio sharai shara kadar zo da isana ra walduna ra da kananim gonum kamar nan gonum da sabtu ne sama fatrun tunutu luwala so mana so fitna so da faida ba kur fatr luwala ra her man kayin ba
0: kuru ne am kura duk lando klatar walja sai
2: duri are da klanza kiltin
0: am kura duk lanza klatar wallo no ma duridiye klanza kiltin da shima wa tamtam za goyin
2: shima ka kallo lale
0: rumin suro kinin ga ilan kurazaya
2: akai
0: klanza killata
2: klanza killata
0: asunun ba sha tara wani
2: wane wane asunun ba akai rana shima ka juma ka jo shi hangal zama ba ya a shi hangal zama na klar killatar wallo na manye ya injirma ba ro wallo ya bare bar walja sai da na to kata na goza le
0: ba ka suna wala gulto man
1: ade so wanzu alangoro
0: yo
1: shin gai ba tarare yambe fine shi ne tarawo
0: ade yambe surorin
1: kuma maro kun zambiyar nyiro ala ya ce ala sai ya shimozu ala ta matram imani ya ce ala kun dishi imani ya ciro ngillaro duliro da tudu waje
0: ku ka mu ya mu'mina
1: a hare kam la a tambuma na mun ba
0: rumu ala ngwa so ba
1: kuma maro rumin kam la duli kamu diyo yesen duli kamu u yesen la ya da baja waltum kamu gade ramin kamar duli kamu arake so mafata fali nafsana
2: be ina la mara
1: sai yi kuru kashuru ade hurtun zu arangoro duma kamar nyawa din nan mun gullara ala kwarin ma duli mun to kata da sai ne kuru alangoro ba da su ala ram din zun duli la nyawa da manga sana mambe
0: be
1: samma hurtun zu
0: alangoro sai su yi fitina
1: fitina isma ni karo za yanza karo za har beribul to rogarama
2: a wala rafatar marakan sha masrai mai sha fatar fitra ma ayilin gin na akin sa
1: kin biye fi inda gin kin zambiyo kin zambiya da yambiya ngallaro ala kore o kalandalan ka shi kuruka mudilar sa dimin olja kore ala her sudu ala na lefa landa yo ala kin zambi bara ro samburo ngallaro ci yo ala ngure yo
0: ngalla masha Allah ba kamsalim da ji harami karuntun dai shawari done ba kamsalim Allah dan ramdo fras kam dan yare timi ado ke shet mangana nan dai tamtam za gonwaro harami karuntun dai lanye flende ganga kurai ada kirin isha nan dai rubtu latando andro hawin futu done darasa gonwailan